0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa yayin da Amurka ke kara karfafa dangantakar ta da Saudiya, kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya da za ta baiwa Riyadh da damar bunkasa shirinta na makamashin nukiliya. China na ci gaba da samun gagarumin nasara a fannin fasahar kirkira ta AI a yayin da take ci gaba da yi wa Amurka fintin kau. A Najeriya, kamfanin sarrafa man fetur na Dangote ya sake rage farashin man fetur din ga 'yan kasar. To kai tsaye za ku yi bibiyar ma shafin mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukan mu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta yi kakkausar suka kan matakin Amurka na amfani da kadarorinta wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran din ta lalata a Hormuz. Gwamnatin Tinubu ta amince da daukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 a fadin kasar. A fagen wasanni, gwamnatin Turkiyya ta sallama wani gabna sakamakon sanya dan kamfai a yayin atisayen tseren keke. Yanzu ga labaran daki-daki. Iran ta yi kakkausar suka kan matakin shugaban Amurka Donald Trump na amfani da kadarorinta da ke jibgi a bankunan kasashen ketare wajen biyan diyya ga jiragen da Tehran din ta lalata a Hormuz. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Aragashi shi ne ya bayyana hakan a shafinsa na X, inda ya ce kwace kadarorin wata ƙasa domin biyan diyya kan wasu ƙasashen ka iya haifar da mummunan tarihi da zai iya haifar da rikice-rikice a faɗin duniya. A wani sako da ya wallafa a shafukansa na sada zumunta, shugaba Trump ya ce daga yanzu duk wata asara da aka yi wa jiragen ruwa na 'yan kasuwa ko kayayyakinsu ko wani abu da ya shafe su za a biya diyya daga kudaden Iran da ke hannun gwamnatin Amurka. Rikici tsakanin kasashen biyu ya sake kamari a farkon wannan wata bayan rahotanni sun ce dakarun Iran sun kai hare-hare kan wasu jiragen 'yan kasuwa a mashigin Hormuz, wata muhimmiyar hanyar jigilar man fetur ta duniya. Rundunar sojan Iran ta sanar da cewa ta kai hare-hare kan wasu sansanonin sojan Amurka da ke kasashen Jordan da Bahrain a wani sabon mataki da ke kara tsananta rikicin da ke tsakanin kasashen biyu. Kafofin yada labarai na gwamnatin Iran sun rawaito cewa hare-haren sun shafi sansanonin sojojin Amurka na Al-Azraq da ke Jordan da kuma na Sheikh Isa da ke Bahrain, wanda ke kasancewa cibiyar dakarun Amurka a yankin. Ya zuwa yanzu dai ba a samu wata sanarwa daga hukumomin Amurka, Jordan ko Bahrain da ke tabbatarwa ko kuma musanta harin ko kuma bayyana irin barnar da aka samu ba. A gefe guda, hukumomin Bahrain sun kunna kararrawar gargadi da sanyin safiyar yau Juma'a tare da umartar mazauna kasar da su nema mafaka biyo bayan sabbin hare-haren da Iran ta kaddamar da makamai masu linzami. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da daukar sabbin jami'an soja akalla 28,000 domin karfafa tsaron kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun Sabayo Onanuga ya fitar, ya ce matakin wani muhimmin shiri ne na inganta tsarin tsaron Najeriya. Sanarwa ta ce baya ga daukar sabbin sojojin, gwamnati za ta sayo karin makamai domin tunkarar kalubalen tsaro gadan-gadan. A watan Nuwambar da ya gabata, shugaba Tinubu ya ayyana dokar taɓaci kan harkokin tsaro a faɗin Najeriya tare da alkawarin ƙara yawan jami'an tsaro domin magance matsalolin. Kafafen yada labaran Najeriya sun rawaito cewa gwamnati ta ninka mafi karancin albashin sojoji zuwa naira 100,000 a kowane wata a wani yunkuri na ƙara inganta walwala da jin daɗin jami'an sojan. Kasar Vietnam ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen hana yara 'yan ƙasa da shekara 16 wallafa saƙonni, yin sharhi ko kuma martani a kafafen sada zumunta a wani yunkuri na kare yaran daga hadarin intanet. A cewar daftarin dokar da kamfanin dallancin labarai na Reuters ya rawaito, ya ce iyaye za su kasance da alhakin sa ido kan abubuwan da yaran ke kallo ko kuma tsawon lokacin da suke dauka a kan waɗannan dandali. Kazalika sabbin dokokin kuma za su tilastawa kamfanonin kafafen sada zumunta amfani da hanyoyin fasaha domin gano masu amfani da shafukan da ba su kai shekaru 16 ba. A farkon wannan mako majalisar Faransa ta amince da dokar hana yara ƴan ƙasa da shekara 16 wato 15 amfani da kafafen sada zumunta yayin da Australia ta kasance ƙasa ta farko da ta kafa irin wannan doka a tarihi. A fagen wasanni gwamnatin Turkiya ta sallami gwamnan lardin Ardahan Mehmet Fahir Sekilli kwanaki kaɗan bayan hotunansa sanye da ɗan kamfai da matsatsun kayan tseren keke suka mamaye kafafen sada zumunta a faɗin ƙasar. Hukumomin Turkiya sun sallami gwamnan mai sha'awar tseren keke bisa sahalewar shugaba Recep Tayyip Erdogan. Wani ɗan majalisa daga jam'iyyar Republican People's Party Inakan Akgog ya zargi gwamnan da fifita harkokin sada zumunta fiye da ayyukan gwamnati, yana mai cewa irin wannan sutura bata dace da matsayin gwamna ba. Sai dai bayan cire shi daga makaminsa, magoya bayan gwamnan da kuma masu sha'awar tseren kekuna sun kaddamar da gangami kan buƙatar dawo da shi bakin aikinsa. To ƙarshen labarin kenan a daidai wannan lokaci.
0: DW harkokin yau.
1: Daga cikin rahotannin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger mata akalla 100 a yankin Difa sun samu horo kan mahimmancin zaman lafiya da kuma al'amuran da suka shafi ci gaba mai ma'ana. To amma bar mu fara daga tarayyar Najeriya. Ofishin jakadancin Jamus da ke Najeriya tare da cibiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai sun kammala wani taron horaswa na kwanaki biyu a kudancin Kaduna, inda suka horas da ƙungiyoyin mata, malaman addinai da sauran masu ruwa da tsaki kan kare haƙƙin bil'adama. Ga rahoton da Ibrahima Yakubu ya aiko mana.
2: For the elimination of all forms of sexual and gender-based violence.
3: Muryoyin sabbin jakadun yaki da hana cin zarafin mata da kananan yara kenan da aka kaddamar da su, da suka dauki alƙawarin bi kowane sako da lungu wajen arsasa yakin rage cin zarafin mata da kananan yara ta kowane nau'i, wanda a saboda haka ne ma dai ofishin jakadancin kasar Jamus dake a Najeriya da haɗin gwiwar kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai suka kammala wani taron ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyin addinai da hukumomi da ƙungiyoyin fararen hula wajen hana cin zarafi ta hanyar jima'i da kuma tallafa waɗanda suka tsira daga tashi-tashi hankula dake gudun hijira. A cewar Mr. Samson Auta, wakilin da ke lura da shirin a Kaduna da ke wakiltar dukkanin ɓangarorin da suka shirya taron.
4: Wannan zaman da kaga muka yi nan shi ne don mu ƙara koyar ma al'umma don su san cewa lokacin takaddama ko lokacin rikici in ya auku meye yake samun mata ga yara maza ƙanana ga yara mata ƙanana da wanda ma suka dan manyanta ma sai kaga ana fuskanci da su.
3: Babu shakka da masana zamantakewa da ƙwararru harkan kiwon lafiya da suka halarci zaman sun bayyana cewa akwai buƙatar fahimtar da al'umma gami da illolin da ke tattare da cin zarafin yara ta hanyar fyaɗe ke haifarwa, musamman ma dai ga lafiyar kwakwalwa da kuma ƙarfafa gina al'ummomi masu fahimta, inda kuma waɗanda suka tsira za su samu musu kariya da goyon baya maimakon nuna musu wariya ko kunyata su a cikin al'umma. A cewar Mr. Samson Auta,
4: ilimin da suka samu ba wai zai zauna da su kaɗai ba, in suka koma za su sanar da jama'ansu. Gaskiya muna ma ofishin jakadancin Jamus don sun zo a daidai lokacin da ya kamata.
3: Hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara sun bayyana yadda ƙaruwar rahotannin lalata ƙananan yara a yankunan karkara da ke fama da tashi-tashi hankula da yaɗuwar muggan ƙwayoyi ke zama wata babbar barazana ga zamantakewa da halin kuncin da yara ke ciki, musamman ma dai ga waɗanda ke gudun hijira. Malama Hajara Umar daga ƙungiyar Ladies Forum Kaduna.
5: Cin zarafin yara abu ne wanda yake faruwa sosai, yawanci iyaye ma ba su san yana faruwa da ƴaƴansu. Yanzu haka ana zaune a gidaje, wasu ƴaƴan lai yana faruwa ba za su iya gaya ma iyayensu ba saboda ba a iya discussing irin waɗannan issue ɗin. So wannan ya taimaka saboda mun ƙaru da abubuwan da ya kamata mu yi a kai.
3: A cikin waɗannan kwanaki biyu dai ƙungiyoyin mata da dama ne suka halarci taron, inda kuma suka jaddada muhimmancin ƙara wayar da kan al'umma.
6: Ni ce mai suna Teresa Emmanuel, woman leader na kasu magani. Mu muna so a taimake mu yadda za a yi a kwato ma ƙananan yaran nan yanci, domin a daina irin wayannan abubuwan, domin in ya ci gaba haka yaran da ake haifa yanzu zai zo ya shafe su nan gaba.
3: Masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama irin su Comrade Jonathan Peter da Benjamin Auta na daga cikin kungiyoyin fararen hula daga yankin kudancin Kaduna da su ma da yake cewa taron ya zo daidai

0: su inda suke ci gaba da ƙarin farashin duk nau'in kayan da suke hajjarsa a tarayyar Najeriya na zagaya ƙwaryar Lagos don jin yadda farashin sufuri ke tafiya amma babu sauyi ballantana masu amfani da injinan sana'o'i. Daya daga cikin masu amfani da sufuri kuwa ga abin da yake cewa a halin yanzu. Har yanzu talaka na cikin halin matsi inda batun fetur ne, amma mataki daya shugaban kasa ya shiga tsakani. To sai dai a cewar Mr. Smith, masani ta fannin kasuwanci, yana cewa a daina amfani da dalar Amurka a cikin gida mataki ne mai kyau.
1: Dollar-based pricing could push up.
0: Yana faɗin cewa daina sayar da mai ga Dangote cikin dalar Amurka abu ne mai kyau, amma amfani da dalar Amurkan kuwa shiri ne na koma baya ga naira.
1: Pressure on the naira.
0: Alhaji Mustapha Tofa ra'ayinsa ne cewa ɗan Najeriya ya shiga taitayinsa matukar ana neman mafita.
2: An rage farashi, kamata ya masu sai da mai su ma su rage, gwamnati ita kuma kamata ya ta ɗauki matakin abi dokoki. Ta san ta sayarwa Dangote akan naira, Dangote kuma ya rage farashi.
0: Ga dai ra'ayin wasu da na zanta da su bisa amincewa da gwamnati ta yi na sayar da mai ga Dangote da naira guda.
3: Duka yadda muka sani a Najeriya ne komai ya yi sama baya dawowa ƙasa. Inde an kasuwa abu dai inda su ne za su amfana sun fi jin daɗin shi.
4: To a gaskiya akan lamarin wannan ishu din mai din nan cikin Dangote a federal government. Gaskiya a Najeriya yau kowa ya sani, duk wanda yake Najeriya ya sani, the more you see the less you understand ne kawai. To abin yana faruwa between the su masu siya, yanzu misali za a ce ma an siya a misali an siya shi lira 10 per liter a Lagos kafin ya kai Maiduguri zai iya kaiwa naira 20.
0: Najeriya dai ta shiga tangal-tangal musamman a batu na ƙayyade farashi na gwamnati da zai daga tuta ga marasa ƙarfi a cikin ƙasar ta Najeriya. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
5: To matalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger. Mata akalla 100 a yankin Difa sun samu horo kan mahimmancin zaman lafiya da kuma lamarin da suka shafi ci gaba mai ma'ana, kamar yadda za ku ji a rahoton da Musa Manu Taraki ya aiko mana daga Difa.
6: Daga cikin gudunmuwar da wannan mata za su iya bayarwa domin ƙarfafa zaman lafiya da ci gaba da akwai yakar tabi'an nan ta fale, wato 'yan daba, maza da mata. Kungiyar Kwanga Fen wanda ya ga nafal mata bata make jagoranci sun lura da cewa daga cikin musabbabin wannan matsala akwai rishin aikin matasa. Kungiyar ta Kwanga Fen a nan ta yi yunkuri kamar haka.
7: Akwai 'yan mata wanda muka zazzaba a cikin 'yan matan nan, muka ba su sana'a. Misali a cikin share mun ɗauki 'yan mata hudu, a cikin afunori guda a kwata mun ɗauki biyu. Kuma duka 'yan matan nan, 'yan mata bakwai da muka ɗoka, biyu sun koma saboda jarinsu kaɗan ne na san ba su samu suka yi wani abu da shi ba. Shiddan nan a yanzu haka suna nan a cikin activity kinsu, wannan gudunmuwa mutum ta mu iyaye. Kenan kaga in a ce gwamnati za ta kama, kenan ana samun biyan buƙatu bisa wannan ɓangaren.
6: Wata gudunmuwar da matan za su iya bayarwa ita ce miƙawa matasa saƙo. Irina yaƙi da tsatsauran ra'ayi. Wata matashiyar 'yan jarida Aisa Bukar na kiran 'yan uwanta matasa su dinga hattara.
8: Ka samu wani yana juya ka, yana shawo ka, yana shan hankalinka buskan wata ɗabi'a wanda shi ya riga ya ɗora kanshi a kai, kuma magana shi tana da tasiri, yana shawo ka yau da gobe har kai ma ka kai ka kasance mai tsatsauran ra'ayi. Akwai talauci, akwai rashin aikin yi. Kiran da gare ni ga matasa shine su yi nazari da hankalinsu. Duk lokacin da aka zo maka da wani abu ka tsaya ka tantance shi.
6: Ita kuma Hafsatu Abubakar, wata 'yar gwagwarmaya, kira ta yi zuwa ga mata da 'yan mata da su guji tabi'an nan ta shan miyagun ƙwayoyi, wadda sana'a hankali ke bazuwa a nan Difa.
9: Gaskiya shaye-shaye a namiji ma ba mai kyau bane balle ga mace, saboda mace wannan yanzu rayuwarki nawa take, hakokin daidaita kanki da namiji.

0: Sarrafa lokaci na nufin tsara yadda za mu yi amfani da lokacin mu cikin hikima, basira da kwarewa domin mu kammala ayyukan mu na yau da kullum akan lokaci. Wannan ya hada da tsara lokacin karatu, aiki, ibada, hutu da kuma hulɗa da iyali da abokan arziki ko kuma abokancin mushe. To me yasa lokaci yake da muhimmanci ga matasa? Da farko, amfani da lokaci yadda ya kamata yana rage damuwa, yana taimakawa wajen kammala ayyuka cikin nasara, yana samar da sakamako mai inganci, yana baiwa mutum damar tsara lokacin hutunsa, kuma mafi muhimmanci yana taimakawa wajen cimma burin rayuwa. Sai dai ɗaya daga cikin manyan kalubalen da matasa ke fuskanta shine rashin amfani da damarsu wajen cin gajiyar lokaci. Domin ƙarin haske kan wannan batu, ga Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha da ke Kano a tarayyar Najeriya, kuma masanin halayyar ɗan Adam.
1: Komai ana tsara shi ne, duk wani tsari yana tafiya ne tare da lokaci. So idan ka fito da rashin sanin amfanin waɗannan ga matasa, ya kai gaskiyar magana, kuma da yake yanda al'ummar take a zaune ita ma, kowa yana yin abin sa kara zubi, ba wanda ya damu da ma tabbatar da cewa shin abin nan na lokacin nan yaya ake. Misali, a nuna abin zama abin kyama ne ga wanda yake baya bin ka'idar lokaci, ko kuma an tsara lokaci za a yi abu kaza, duk wanda ya zo wannan wurin ba bisa lokaci ba ya kasance an yi masa wani kallo. So idan al'umma, rashin waɗannan abubuwan a cikin al'umma ya saka su kansu waɗannan matasa suka zama sun shiga cikin wannan yanayi ba tare da wannan ɗinsa ba. To sai suka za ka ci basu madiyancin matasa da dama wannan hankaltuwar na amfani da lokaci domin yin abin da ya dace da shi, wurin tsare-tsare da sauran gudanar da al'amura bai zama ya yi tasiri a kansu ba.
0: Masana halayyar ɗan Adam sun yi ittifaƙin cewa akwai abubuwa da dama da ke cinye lokacin matasa ba tare da sun ankara ba. Daga ciki akwai yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, jinkirta yin aiki yadda ya kamata, rashin tsara ayyukan yau da kullum da dai makamantansu. To ta yaya matasa za su ƙarfafa amfani da lokaci domin kaiwa ga nasara a rayuwa? Ga abin da Dr. Musa Abdullahi Sufi ya bayyana.
1: Cimma burin rayuwa yana tafiya tare da lokaci. A lokacin nan wataƙila gajeren lokaci ne ko dogon lokaci ne, to duka irin wannan sai ya kasance an yawaita yaya ta muhimmancin amfanin lokaci domin cimma buri da kuma samun naƙasu, don idan ba a bi wannan lokacin ba ana iya samun matsala wurin cin nasarar abubuwan da aka sa a rayuwa, domin komai sai da lokaci.
0: Wakilan mu Adamawa da ke Najeriya da Agadez a Jamhuriyar Nijar, Mubarak Aliyu Sabo da Tala Ahmadu, sun tattauna da wasu matasa da suka bayyana nadamar su kan yadda suka bari lokaci ya kubuce musu ba tare da sun cimma burinsu ba.
2: Shafatu Abubakar: eh, gaskiya idan da za a koma baya, gaskiya zan ci gaba da karatu makaranta, don kaka Allah yanzu dama ya riga da ya kubuce mini. Ina so har cikin raina, amma ba ni da daman yi. Gaskiya ina son a ce yarana su yi karatu sosai. Ba na ra'ayin amsu aure kamar yadda aka tauye min nawa.
3: Da farko dai sunana Mustapha Aliyu. Inda zan ce za a koma baya, daman da ban samu na cimma ba shine na karatu mai zurfi. Duk da cewa alhamdulillahi yanzu ma an dan taba karatun, sai dai karatu ne mara amfani. Da a ce za a koma bayan wannan kuskuren da na yi lokacin da nake karatun shine zan gyara shi.
4: Dukan muna kira ga matasa, gaskiya in mutum ya sa guri, yana matsayin jeune, yana matsayin matashi, ya sa gurin cewa lalle ga abin da ke so ya cimma rayuwa, to ya yi haƙuri ya daure ya kai wannan matakin ya cimma rayuwa shi. Ya yi haƙuri ya daure. Yana da kyau gaskiya dai in dai mutum ya samu guri, ya samu niyya, yana so ya zama kaza, injiniyar kaza, to kawai ya yi ƙoƙari ya daure a rayuwa shi ya kai wannan matakin.

0: Bayan jin waɗannan bayanai daga bakin matasan, mun sake tambayar Dr. Musa Abdullahi Sufi wani darasi ya kamata sauran matasa su ɗauka domin kada su ma su faɗa irin waccan kuskure.
1: So matasa su gane cewa yanzu ita fasahar da ake da ita ta artificial intelligence ta kawo abubuwa da suke cikin sauƙi, tana rage lokuta, wanda ma'anar wannan shine mutum zai cimma burikansa da dama a cikin ƙanƙanin lokaci. Wasu ayyuka da za ka yi da sauransu yanzu kana da wanda zai maka taimaka maka wurin gudanar da tsara wannan abin cikin gaggawa. So abin nufi a nan shine yanzu dole matasan su koma amfani da lokacinsu bisa ka'ida, bisa tsari, wurin amfani da ita kanta wannan artificial intelligence. Kada ya kasance mutum yana amfani da so don haka tsarin shine mutum ya gane cewa artificial intelligence na AI zai taimaka kwarai da gaske wurin yadda za a gudanar da al'amura da tsare-tsare da aiwatar da aikin a kan lokaci da dama. So yanzu abin shi ne ya za mu tabbatar cewa mun yi amfani da wannan lokacin yadda ba mu cutar da kanmu ba, ma'ana shi mu kaucewa dogaro da shi kansa shi wannan artificial intelligence. Dole mu riƙa amfani da tunaninmu da ƙwaƙwalwarmu a kansa shi ma.
0: A nata ɓangaren kuwa, Jamila Abdu, wata matashiya daga jamhuriyar Nijar, ta ce tana ɗora alhakin abin da ya faru a rayuwarta kan iyayenta, waɗanda a cewarta su ne suka hana ta damar cimma burinta a lokacin da ya dace. Yanzu haka ta ce tana ƙoƙarin tsayawa da ƙafafunta tare da neman sabuwar hanyar gina rayuwarta.
2: Lokacin da ina ikol, san kem ne ta daga ikol, amma ina gurin zama ko wata likita ko wata madakin ikol. Dan abu dai na matsayin ƙarin intin kai yana so nima in samu an kare mu kaina wani abu, sai na gama da wani tsaramai wanda nake so. Rayuwar shi tarin jaye ne, muna soyayya da ni da shi, ana haka yi mana arimi tattare da shi. Na yi wa a gidan shi diya na biyu ma ban banna ikol ɗin nan mun rabu da ni da shi. Yanzu na yi da na sani a matsayina na matashiya kowa na nema ya kare mu kan shintin kai, amma ni gaskiya uwana mata da za ku yarda duk wanda yana yi kulkin shi in so samu ne ya samu ya yi karatun shi in ya so sannan ya yi arimi.
0: Bayan tattauna matsaloli da ƙalubalen da ke hana matasa amfani da lokacinsu yadda ya kamata, ga wasu hanyoyin da za su taimaka wajen cin gajiyar lokacin. Fara aiki da wuri, baiwa ayyukan da suka fi mahimmanci fifiko, gujewa abubuwan da ke ɗaukar hankali musamman yawan amfani da wayar hannu da kafafen sada zumunta, raba manyan ayyuka zuwa ƙanana a matakai daban-daban domin sauƙaƙa aiwatar da su, samarwa kai isasshen lokacin hutu domin ƙwaƙwalwa ta sarara kuma ta ci gaba da aiki yadda ya kamata. Ya ku matasa, ku tana cewa nasara ba ta dogaro ne da yawan lokacin da mutum yake da shi, amma tana dogara ne da yadda kai amfani da lokaci. Kowane minti da kuka yi amfani da shi yadda ya kamata yana kusantar da ku ga cikan burinku na rayuwa. A madadin ɗaukacin abokan aiki, Musa Tijjani Ahmad ne ke cewa lokaci shi ne jari mafi girma da kowane ɗan adam yake da shi. Na bar ku ƙalau.

0: To Madala Angeja Musa Tijjani Ahmad wannan shiri na matasa kuma tare da fatan matasa sun ji sun amfana. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu a kashi na karshe na jerin wasan mu na yan zamanin computer mai taken radio ya sikilayi wanda yake magana akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani a kashe-kashen wasan da suka gabata shugaba Yunusa wanda ba shi da koshin lafiya ya barwa wani daga cikin na hannun damar sa wato ministan harkokin cikin gida Mati takararsa suna fuskantar kalubale daga wani sabon jini a siyasa Dr. Mai Nasara wanda yake da sabon tunani gaje tana taimakawa wajen yada manufofin yakin neman zaben Mai Nasara amma a cikin guguwar siyasa wanda wani yunkurin juyin mulki a zahiri ya haifar an sace ta bisa umarnin Mati bar mu ji abin da ke faruwa tun a wancan lokaci a cikin wannan kashin na karshe mai taken na san abin da ka aikata
4: ranar zabe dai ta zo kuma kamar yadda aka yi tsammanin an sanar da cewa Mati ne lashe zaben ma'aikatan Mati dai sun taru a ɗakin taro domin su yi bikin murnar lashe zabe da aka yi Mati ya shigo yana sanye da wata kwat mai ruwan bula da wani jan lakataye baki har kunne
5: Mati Mati Mati Mati
6: yawa nagode to ku saurara wato ina matukar godiya kuma godiya kwarai da gaske a matsayin ku na ma'aikata masu biyayya wannan nasara mun yi nasara zan ba dan ku ba ba za mu samu wannan nasarar ba ina so ku sani cewa ina alfahari da kowa daga cikin ku dukanku za a mayar da ku ofishin shugaban kasa inda anan ne za ku yi aiki a matakai daban-daban wanda kuma kun san kun riga kun kware a kai don haka a wannan gaba ya kamata mu yi murna mu ci mu sha mu yi rawa mu cashe mun cancanci haka kun cancanci haka a ci a sha a yi hani'an yawa
4: fadalla ana tsaka da rakashewa lokacin da General Kare Dantse wanda aka ayyana a matsayin mataimakin shugaba ya shigo yana rike da wata computer yana fada wa shugaban wani abu
7: ranka dade muna da matsala gagarima an yi mana kutse
6: me kake nufi da kutse
7: akwai wani virus a computer mu mun kasa tsayar da shi yana daukar bayanan harkokin sadarwar mu yana tura su zuwa kafofin sadarwa akwai faifayin bidiyon da yake nuna kana ba wa jami'an tsaronka umarni su sato wannan yar gwagwarmayar ta kafar sadarwa gaje za su sata ta fada mana inda Dr. Mai Nasara yake waye muna tunanin an yi wa kyamarar wayar kama kutse
6: aikin banza aikin wofi mutum ɗaya ne kawai zai iya wannan yaron banzan na Rabiu
7: da alama wani abu ya sa a kwamfutar mu ya kuma bar shi a ciki kafin ya tafi mutanen da suke sashin fasahar sadarwa suna kiran abin da Trojan
6: kaga to a nemo shi mana a lalata shi me yasa kake tsaye a nan wurin kana yi min magana banza maganar wofi
7: to ranka dade
4: Hindatu ta fashe da kuka a lokacin da ta ga yarta a kwance tana barci akan gadon asibitin Magarya su Malam Sani da ƴar uwar gajan wato Zainab sun kewaye ta Rabiu ne ya kira ya faɗa musu cewa ya gano ta a ɗaya daga cikin gidajen tsaro na gwamnati wanda aka daina amfani da su
8: Ayo Allah ruwa ku ba ni ruwa insha
9: a samu wani ya bata ruwa mana
10: kamar mafarki take yi fa
11: gaje ni ce Zainab sannu kin kubuta yanzu
12: ina sarki ya ta gaje
10: Waye miki haka wai?
8: Mama,
10: na'am.
8: Baba,
9: na'am.
8: Naji dadin ganinku.
9: Ba komai kin kubata yanzu. Eh ba kya cikin hadari yanzu ata kin ji?
10: Sannu.
9: Eh sannu. Amma ina zuwa. Basu ga miki me suke so ba?
8: Wai suna so na fada musu inda Dr. Me Nasara ya buya. Basu yarda da ni ba da nace musu ni ban sani ba. Kuma Rabiu ne ma yace ce ni.
10: Shuru kin.
9: Rabiu. Wallahi ba mu da bakin da zamu gode maka. To amma taya akai ka gano ta Rabiu?
12: Na saci wasu bayanai ne da aka adana a kwamfutar shugaban masu tsaron ma'aikatar harkokin cikin gida.
9: To
12: da na ga daya daga cikin irin waɗannan gidajen a magare yake, sai na tuna cewa nakan ji mati yana ambatar wannan wajen ta waya. Sai kawai na yi tunanin bari na je na duba da kaina. Kawai sai na shiga bas na je can magariya. Kuma daga ganin gidan ma ka san an daina amfani da shi. Tagogin duk sun yi baki. Amma akwai yiwuwar har yanzu 'yan bangar mati suna ɓoye a wajen.
9: To amma Rabi'u ya akai baka ji tsoro ba?
12: Na ji tsoro ba Sani. Jikina aka yi dingarawa kamar mazari. Kawai dai na yi ƙarfin hali ne. Kawai sai na ce bari na fara kiran sunan gaje da ƙarfi. Har na kusa ma na haƙura. Can kawai sai na ji muryar ta a raunane tana amsawa. Sai na je na same ta a wani cikin duhu in gaya muku. A ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida. A takure. Allah ya baki
4: gaje na kishin gida kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali. Tana jin Rabiu daga cikin ɗakinsa yana gyaran wani abu. Zainab ta kusa dawowa daga makaranta. Abin jin daɗin da ya shi ne duk sun koma sun haɗe cikin fahimtar juna an yi wa Rabiu ahuwa.
13: Af, gaje, ashe kina ci.
14: Kai Zainab, wannan murna ta mecece, me ya faru?
13: Ɗalibai na ne yau sun sani ina alfahari. Sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na ɗaya a gasar muhawarar da aka shirya kan haɗarin yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo.
14: Masha Allah, gaskiya.
13: Ina zuwa. Bari na ajiye jakata a ɗaki.
14: To shikenan.
13: Rabi'u, ina Rabi'u ne? Ina son na sha na yau.
14: Yana ɗakin sa wallahi, ko me yake gyarawa? Oho. Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin? Ab, labarai ake yi ashe. Aiku dai bari in
15: ji. Barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin tunguza ta soke zaben mati zanzo.
14: Me? Kai?
15: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ci daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban-daban.
14: Allah na gode maka, alhamdulillahi. Zainab, Rabiu, ku zo ku gani.
13: Menene?
14: An soke zaben mati.
12: Da gaske ne abinda kunnena yake ji?
13: Kika ce an soke zaɓe?
14: Ehe, gashi na a talabijin, ku saurara.
12: Bari mu ji.
15: Amma da alamar murfa ita ce a tona asirin makuɗi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a daƙile tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Waɗannan bayanan sun kuma nuna yadda.
13: Wayyo Allah, Rabiu, kai ne? Kai ne kai wannan?
12: Na faɗa muku dama zan rama ta irin tawa hanya.
14: Ai kuwa je.
12: Allah.
14: Kai.
16: Rabiu Salih, buɗe ƙofa, Rabiu.
14: Wane ne?
12: Shi ne?
14: Ciwa?
12: Mati mana?
14: Subhanal, mati a nan, inna lillahi, na shiga
16: uku. Ka buɗe ƙofar nan, sai na kama ka. Ai, na san kana ciki. Na san kai ne ka saki bayanan nan na yadda muka juya sakamakon zaɓe. Ban san yadda kai ba, amma na san kai ne. Rabiu, kar ka manta, har yanzu ina da manyan mutane. Kuma ina da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani. Zan kama ka. Ko da kuwa kan zai sa na rasa raina. Ka buɗe ƙofar nan.
14: Rabiu, ni fa tsoro nake ci.
12: Kinka, gaje, ki kwantar da hankalinku. Babu abin da zai same mu, kun ji ko?
13: Kai da kanka ka ce yana iya yin komai. Ta yaya ka samu natsuwa haka?
14: Da Allah, Rabiu, kai wani abu. Ba na so na sake samun kaina a wannan ma'ajiyar tasu.
12: Saurara.
17: Ka daga nan ka sama.
16: Kai ya ne?
17: Mun kama ka, duk wani 'yan bara da nan ka koma su mun riga mun kama su. Da haka, kai ma cizan zoro hukuma ta kama ka
16: kaje mu tafi kaga mallam ku sake ni kada wanda ya taba ni ni ne shugaban kasar ku
17: mu ba abinda zamu yi ma anan
16: kawai wallahi sai na kore ku mu je
8: kawai sai na kore me ya faru me ya fara biyu ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
13: eh a'a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
12: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwarmu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
8: masha Allah na ji dadi a raina
13: wancan mutumin ya sa ciki na ya dogon ruwa
8: baki kadai ba
12: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun gane yauwa yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu sha lemo saboda mu yi murna a rusa wannan azzalumin
8: gwamnati ko gaskiya ka rabi
13: ko mu ya zo tsaye yanzu
12: yauwa ai na ga muku dama
13: ai dole mu ci mu sha yau
12: insha Allah dama ba zan bari ba sai na rama
8: a kai kokari
12: ka san dauka ni sakare ne banda
8: a ai mun san kai wannan
13: wana ai gwan zo
12: yanzu mu sha lemon mu ko
8: to mu sha
13: murna
3: To ma sauraron mu laifin dadi Hausawa kan ce karewa da wannan yanayi mai dadin ji muka kawo ƙarshen wannan wasan namu mai kashi har guda 10 wanda ke cike da sauye-sauyen yanayin rayuwa mai suna Rabiu ya saki layi lalle kuwa an samu sauyi ta hanyar cakuɗeɗeniya da labaran ƙarya da na kanzan kurege James Muhando ya rubuta wannan wasa baki ɗayan sa muntaka a hiwa ya gabatar muku A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci nake kuma ku fatan alkhairi ku tare mu a wani sabon wasan anan gaba daga nan birnin Bonn nake cewa ku kasance lafiya
0: Tumadalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta da wannan shirin yanzu kuma masu sauraro garin Jana Munir Yahya dauki da wasiƙun da kuka aika mana
1: DW wasiqun masu sauraro
3: Barkanmu da warhaka Raijana Munir Yahya ce za ta kasance tare da ku a shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku game da batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya a yankunan ku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus Zan fara da wasikar Sani Muhammad daga Karmo Abuja Najeriya yace DW ku ba mu dama mu fada wa gwamnatin Najeriya matsalolin tsaro na ci gaba da ta'azzara a arewacin Najeriya musamman ma Zamfara da Sokoto da Katsina da dai sauransu ga kuma rashin noma da ƴan bindiga suka hana inda gwamnatin APC na son ta sake dawowa mulkin kasar to gaskiya ta gyara in kunne ya ji gangan jiki ya tsira DW a tashi lafiya sai wasikarka Murtala Ahmed Kangiwa yace hakika jami'an tsaro na aikin da ya dace kan matsalar tsaro a karamar hukumar mulki ta Arewa Kangiwa dake jihar Kebbi Najeriya sai dai muna fatan kokarin bincike kan mutanen da ake zargi ga wasikar hadin gwiwa da ta fito daga Yakuba mai aski Badaraka da Sanusi Madattai da Jafar Dan Gwamna daga jihar Damagaram ta Jamhuriyar Niger suka ce duk da gwamnatin kasar mu ta Niger tana iya kokarin ta fannin tsaro da sauransu to fa mu al'umar karkara da muke kusa da

0: Soma Dalla an gaida Rijana Muniri Yahaya da wasu kuma sauraro wanda kuma yanzu ga ta nan a ɗakin da muke gabatar da shirye-shirye za ta dora da wasu daga cikin ra'ayoyin ku Rijana barka da rana
1: barka da malama Binta
0: to daga ina zamu fara
1: samu fara ina ga labarin mu na farko ya dauki hankali sosai zan fara da ra'ayin Rilwan Sa'idu Gayari yace muna fatan Allah ya sa amincewar da shugaban kasar Najeriya Tinubu yayi na daukar karin sojoji har 2800 ya zama alkhairi ga kasar da ma al'umar kasar baki daya

0: Sai kuma wato ra'ayin Salifu Dauda Sale shi ma daga kasuwar wadata Yamai ya ce DW Hausa muna goyen bayan gwamnatin Najeriya wajen ƙara yawan sojojin watakila yankinmu na Sahel ya samu sauƙin tsaro. Sai kuma ra'ayin wato Adam Haraka Tasawa ya ce yawan sojoji ba shine zai magance matsalar tsaro ba muddin ba a wato ba a koma an bi hanyar da ya dace ba. Sai kuma wato misal Musa shi ma ya ce batun daukar sojoji ya ce ina kira ga 'yan siyasa su cire hannu a cikinsu domin yawanci su ne suke tura wa ake daukan bara gurbi. Ya ce a bar masu kishin ƙasa da masu son aikin so a ɗauke su wannan aikin ba wai a yi ma kowa ko kuma a yi ma wasu alfarma ba.
1: Irin ai dama aikin alfarman nan kodayaushe shi ne ake kawo matsala. A bari kawai a ɗauki waɗanda suka cancanta.
0: Kuma suke da niyan ko kuma suke da kishin ƙasa suke da sha'awar shiga. Sai kuma wato mu je ga rahotonmu na biyu. Wato wanda Hadiza Alhaji Buhari ita kuma ta wato bayyana ra'ayinta da cewa assalamu alaikum DW a yayin da 'yan gudun hijira ke cikin bakin ciki wannan labari na bazata da gwamnatin Amurka ta dauka da nufin fadada shirin kula da su suka ce yayi daidai su dai mu dai fatanmu ne a kullum Allah ya kawo wa kasashenmu na Afirka zaman lafiya da kwanciyar hankali amin summa amin.
1: To ai ta kwantar da hankalinta ko in ce murna ta koma ciki ne ko yaya ne zan ce saboda 'yan gudun hijiran da ake magana a nan wuraren farar fata ne 'yan kasar Afirka ta kudu ba kowane dan gudun hijira ba. Kisan shugaban Amurka Donald Trump yana cewa wai ana zaluntar su a kasarsu. To shi ne yake kashe makudan kuɗi domin ya dan samu musu da walwala.
0: To kun dai ji. Imran Hassan Madaha Boko da kuma Ali Sarkin Yaƙin Nema daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso su ma suka ce muna kira. Mai yiwuwa wasu daga cikinsu 'yan Ghana suka ce muna kira ga 'yan Afirka da ke zaune kasar Amurka da su dawo gida mu gina kasarmu ta gado. Sai kuma kin ji su kuma ra'ayinsu kenan. Kin ga su ba su ma yadda kenan da ma batun shi Donald Trump din ba duk da ma kila ba su san cewa ba ma bi shafi ma Afirka ba bakakin ba.
1: Yan bakin ba bakake ba ne farare ake magana.
0: To kin ji. Sai Lawal Sada Daura shi ma ya ce Allah ya sa wannan mataki da gwamnatin Amurka ta dauka kan 'yan gudun hijira kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
1: To Allah ya san hadda soso ma. Raijana a gurguje ko za ki karanto mana guda ɗaya?
0: Bari mu karanta guda ɗaya na wato Safiyanu Adamu ya ce mai kayan gwari a sabon titin Gaya da ke jamhuriyar Nijar ya ce ba abin mamaki ba ne don China na kan gaba kan fasahar zamani tun da sun dukufa a ayyukan zamani.
1: Ba wai kan gaba ba suna dai kokarin rage tazarar da ke tsakaninsu da Amurka. Kin san Amurka ita ce a kan gaba so su kuma yadda suke sauƙaƙa abubuwansu da kuma yawan binciken da suke yi so tazaran nan da ta yi yawa a tsakaninsu suna ragewa suna kusan kamo Amurka. To Raijana Murnir Yahaya godiya gare ki da kuma masu sauraron mu yanzu za mu koma ga Salihu Adamu Usman da zai karanto mana labarin duniya a zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Wani mummunan hari da Rasha ta kaddamar da makamai masu linzami a yau Juma'a kan yankin Kyiv na Ukraine ya kashe akalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama kamar yadda shugaban kasar Volodymyr Zelensky ya sanar. A gefe guda kuma wani hari da Ukraine ta kai kan wata cibiyar adana man fetur a Rasha ya yi sanadin mutuwar mutane shida tare da jikkata wasu 26 a cewar gwamnan yankin. Hukumomin Ukraine suka ce wasu jami'ai a masana'antar kera kayan yaƙi suna wani wuri a yankin Kyiv da makaman Rasha suka afkawa. Shugaban kasar Bangladesh Muhammad Shahabuddin wanda ake kallo a matsayin na kusa da tsohuwar Prime Minister Sheikh Hasina yayi murabus a yau Juma'a. Muhammad Shahabuddin ya danganta matakin da tabarbarewar lafiyar sa tare da cewa lafiya ita ce komai. Shahabuddin ya tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na AFP ta wayar tarho cewa yayi murabus din ne a yau ko da yake shugaban wanda aka rika jita-jitar cewa zai sauka daga mukamin sa kafin cikar wa'adin sa a shekarar 2028. Bai yi wani ƙarin bayani ba. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya sanar a ranar Juma'a cewa gwamnatinsa za ta kafa sabbin matsugunan Isra'ilawa a yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Ya kuma ce zai halasko wato zai halasta wasu matsugunan da aka riga aka gina ba tare da izini ba. Sanarwar ta zo ne bayan wani mummunar rikici da ya yi sanadin mutuwar wani dan Isra'ila daya da kuma Falastinawa hudu. Sai dai a karkashin dokokin ƙasa da ƙasa dukkan matsugunan da ƴan Isra'ila suka gina yankin Falastinawa da aka mamaye ana daukan su ne a matsayin haramtattu. To labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya sanar da sauye-sauye a manyan mukamman gwamnatinsa a yau. Matakin na zuwa ne a yayin da Mr. Merz ke kokarin inganta martabar gwamnatinsa a idon duniya. Farin jinin gwamnatin Merz ya ragu matuƙa gabanin zabukan jihohi da ake sa ran jam'iyyar masu kiyamar baki ta AFD za ta iya samun gwamnan jiha a karon farko. Merz ya hau mulki ne da watanni 15 da suka gabata inda yayi alƙawarin aiwatar da sauye-sauye da kuma farfado da tattalin arzikin Jamus mafi girma a Turai sai dai har yanzu masana cewa wato masana na cewa ba a ga wannan ba tukunna. To Jamus din ta nada tsohon coachin Liverpool Jurgen Klopp a matsayin sabon coachin kungiyar kwallon kafa ta kasar inda aka dora masa alhakin farfado da kungiyar bayan ta saki gaza taka rawar gani a gasar kofin duniya. To bari in jabirki anan.
1: To Salu Adamu Usman gabaki ɗaya ma da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala kuma a madadinka daga fassara ka karanto labaran na duniya da Rajana Munir ya haya da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro sai Abdulrahman Hassan editor da ya tsara shirin kamar yadda aka ji shi da kuma Chief Mark da ya sa dani da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi sai kuma da marice idan Allah ya kai mu bisalam.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Binta Alizu muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na yamma zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan saluwa da mu Usman ya sanar da mu halin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za a ji ƙungiyoyin addinai na Musulmi da Krista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗan sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta yan tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumunta zamani a jamhuriyar Niger. Wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki na kama karya tare da wargaza cibiyoyin demokradiya. Bayan shekaru na rashin jituwar siyasa, gwamnatin Senegal ta sauya akalarta inda ta fito fili ta marawa tsohon shugaban kasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin majalisar ɗinkin duniya. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Ɗan'unar baƙin wake ya yi ajalin jami'an tsaro 15 a Pakistan. Mambobin kotun ICC sun tsige babban mai shigar da ƙara Karim Khan. Kwamitin IOC ya ce ba zai binciki shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ba. Rundunar sojin Pakistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya samu rakiyar wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani shingen binciken jami'an tsaro a arewa maso yammacin ƙasar, lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro 15. A cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a ranar Juma'a ta ce jami'an tsaro sun daƙile harin da aka kai da daddare a garin Tank da ke lardin Haiba Fatunkwa, inda suka kashe mayaƙa 12. Sojojin sun zargi ƙungiyar Tehrik el Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da Taliban ta Pakistan, da kai harin, ko da yake TTP ba ɗaya ce da Taliban ba da ke mulki a Afghanistan, amma ƙungiyoyin biyu na da alaƙa da juna. Pakistan ta daɗe tana zargin gwamnatin Taliban ta Afghanistan da baiwa mayaƙan TTP mafaka, zargin da gwamnatin Kabul ke ci gaba da musantawa. Ya zuwa yanzu dai ƙungiyar TTP ba ta ce komai ba kan zargin a kan harin. Wata gagarumar gobarar daji da ta ƙi cinyewa ta bazu a kudu maso yammacin Faransa da kuma tsakiyar Sifani a ranar Juma'a, lamarin da ya tilastawa kimanin mutane 87,000 barin gidajensu a wani yanki da ya yi fice wajen masu yawon buɗe ido da ke gabar tekun Atlantika a Faransa, Cap Ferret. Wasu mazauna da baƙi sun tsere ta jiragen ruwa bayan da gobarar ta mamaye yankin. Hukumomi sun ce jami'an kashe gobara da dama sun samu raunuka, amma babu rahoton mutuwa a ƙasashen biyu. Gobarar da ta fara tun ranar Laraba ta ƙone fiye da murabba'in kilomita 125 na ƙasa a kusa da Cap Ferret. Yankin ya shahara da kyawawan wuraren shakatawa da ƙauyukan manoma da kuma manyan wuraren yawon buɗe ido. Wakilan ƙasashe mambobin kotun hukunta manyan laifuka ICC sun kada ƙuri'ar tsige babban mai shigar da ƙara na kotun Karim Khan a ɗazu. Wannan na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan fara bayyanar zarge-zargen cin zarafi da ake masa. Jami'an diplomasiyya biyu sun tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasashe mambobin kotun sun amince da tsige Khan da rinjayen ƙuri'u. Ana zargin Karim Khan da wato ɗan asalin Birtaniya da cin zarafin wata mataimakiyarsa, zarge-zargen da ya ci gaba da musantawa tun daga farko. Wannan ne karon farko a tarihin ICC da aka tsige babban mai shigar da ƙara daga mukaminsa ta hanyar ƙuri'ar ƙasashe mambobin kotun. To, labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na DW. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.8 ta afkawa tsibirin arewacin ƙasar New Zealand a yau Juma'a. Cibiyar kula da ayyukan girgizar ƙasa ta Turai da Bahar Rum EMCS ta bayyana aukuwar lamarin. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahoton asarar rayuka ko ɓarnar da girgizar ta haifar ba. Masana na danganta ƙara samun bala'o'i da suka shafi muhalli a shekarun baya-bayan nan ga sauyin yanayi. Wannan ne ma ya sa suke kira da a ƙara zuba kuɗi don shawo kan bala'o'i da hakan ke haifarwa. Kwamitin wasannin Olympics na duniya IOC ya ce ba zai binciki zargin da ake yi wa shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino ba. Kwamitin ya faɗi haka ne bayan da aka zargi Infantino da karya dokokin hukumar tare da mu'amalarsa da shugaban Amurka Donald Trump. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Fair Square ta sanar a farkon wannan watan cewa ta shigar da ƙara ga IOC kan Infantino. Ƙarar ta yi nuni da matakin da FIFA ta ɗauka na dakatar da aiwatar da hukuncin dakatar da ɗan wasan gaban Amurka Florin Balogun daga buga gasar kofin duniya bayan da shugaba Trump ya buƙaci Infantino da kansa ya sake duba jan katin da aka baiwa dan wasan. Ko da yake Infantino memba ne na IOC, kakakin kwamitin ya bayyana cewa kwamitin ya yanke hukuncin cewa ba shi da ikon binciken lamarin domin ƙarar ta shafi yadda FIFA ke gudanar da harkokinta da yanke shawara ba dangantakar ta da IOC ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Salihu Adamu Usman ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin namu na yau za a ji a yayin da sauyin yanayi da karuwar yawan jama'a da faɗaɗa birane ke ƙara matsin lamba kan hanyoyin samar da ruwa a Chadi. A fagen shirye-shiryenmu kuwa muna ɗauke da shirin lafiya jari da kuma shirin darasin rayuwa. Amma kafin mu je gare su za mu fara da jigon wannan yammaci. A Najeriya, kungiyoyin manyan addinai na Musulmi da Kirista sun kaddamar da wani sabon kundi na ka'idoji da sharuɗa a sabbin matakai na wanzar da zaman lafiya ta hanyar tantance gaskiyar bayanan da suke yadawa ta kafofin sada zumuntar zamani domin kaucewa yada ƙarya da kyama da ke tada fitina. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Wakilan kungiyoyin manyan addinai biyu na Najeriya na Majalisar Koli ta Addinin Islama da kungiyar Kiristoci ta Najeriya ne suka fitar da wannan sabon kundi da ke dauke da ka'idoji da masharuɗa na ma'amala tsakanin mabiya addinai domin samun wanzar da zaman lafiya. Aiki ne da ake yi tsakanin kungiyar haɗaka ta mabiya addinai don samar da daidaito da wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Wannan ya biyo bayan samun karuwar furta kalamai na kanzan kurege da nuna kyama da ke haifar da tashe-tashen hankula musamman ta amfani da kafofin sada zumunta ba tare da bin ka'idoji na binciken tantance gaskiyar lamurra ba. Madam Leah Solomon Lucy, jami'a ce a kungiyar Kristocin Najeriya, waɗanda suka yi wannan zama tare da tsara kundin da aka fitar.
4: Mun samu wasu dokoki wanda zai sake igiza wannan tafiya na haɗin kai. So a cikin korokona da aka yi nan dole mu saki gina hadin kai mu dauke zuciya na dacin magana majuna domin muka dauke wallahi tallahi kasa za ta samu salama da daraja gwamnati da daraja musamman musulmi da krista a wannan kasa.
3: Kafin fitar da wannan kundi dai sai da wakilan kungiyoyin suka yi zama na musamman domin nazari da ma bitar abubuwan da suka sanya a gaba. Hajji Arkiya mun kaila wakili ya ce daga bangaren Majalisar Koli ta Addinin Islama da ta halarci taron.
4: Addini ba zai taɓa raba mutane ba, kuma a zauna lafiya ko kai Christian ko kai Muslim ko kai Jewish duk inda aka ce addini. Kar ka yi faɗa da wani domin wannan addinin shi da naka ba ɗaya ba ne. Dan ba abin da ya fi zaman lafiya, Allah ɗaya ne ya halicce mu. To shi ne abin da muka koya a nan da ya sa ba mu san waye Christian ba. Ba mu san waye Muslim ba, muna amalan mu tare.
3: Cibiyar wazar da zaman lafiya da sasanta rigingimu ta Najeriya da ta dade tana aiki akan waɗannan matsaloli. Dr. Joseph Ochogu shine director general na cibiyar wazar da zaman lafiya da sasanta rigingimu ta Najeriya. Ya bayyana matakan da ya kamata dukkanin mabiya su dauka domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya.
5: Wanda sauran mutane ya kamata su yi karatu wai wannan takarda wanda ya kama mutane addini nan ne su karanta su gane abubuwan da Ubangiji yana tsaye a cikin takarda din sai su bi. Ka bi na mutum je ya rude ka, wanda ba je rude ka ba shi ne Allah.
3: Baki dai ya zo ɗaya tsakanin mabiya addinai a Najeriya kan batu na wanzar da zaman lafiya da tantance gaskiyar al'amura kamar yadda Sheikh Abdulrahman Sani Yakubu limamin masallacin unguwar mai tama a Abuja ya bayyana man.
6: Saboda gaskiyar magana abin bakin ciki wanda shari'a ta hana mu wato shine wato yada jita-jita da yada maganganu da basu da tushi. To kuma zaka ga a wurin karatutukan mu a majalisan mu a wuraren hudubar mu zaka samu malamai suna yada zantutuka wanda basu da tushi wanda kila ma zantutuka ne na ƙarya sai daga baya kuma kaga malami yazo yana bada hakuri yana cewa ai hakuri maganar da ya fadi ba ta da tushi kuskure ne wanda kaga duka wayannan abubuwan basu dace ba.
3: Hadaka a tsakanin mabiya addinai a Najeriya domin wanzar da zaman lafiya yayi tasiri sosai wajen kwantar da rigingimin da aka dade ana fama da su a tsakanin wasu al'ummu musamman a jihohi irin na Kaduna da Plato. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To dangane da wannan batu ne na sabon kundin ka'idojin yin wa'azi a Najeriya na tuntubi Alhassan Bala, kwararren dan jarida kuma babban editor a cibiyar da ke tantance labaran ƙarya a Najeriya.
7: Na da yakinin cewar kawo a irin wannan daftari da zai taimaka wajen tabbatar da cewar kusan za a ce yayi yaki ne da yaduwar kalaman da suka kasance ba sahihai ba daga malamai musamman waɗanda za su fito kafafen sada zumunta su furta maganganu ko kuma a mambarorinsu ko dai na masallatai ko kuma na coci-coci hakan abu ne da zai taimaka matuƙa.
1: Menene kake ganin zai sa 'yan Najeriya su yarda cewa a wannan karan wannan sabon kundi zai yi nasara duba da cewa a baya duk kokarin da aka yi na ganin an samar da irin wannan mataki da ake shirin kaiwa yanzu ya gaza?
7: Za a iya cewa kawai abin da zai taimaka na ganin cewar mutane sun aminta wannan abu ya tabbata shine duk wanda ya karya ko ya furta wani ikirari wanda yake na karya ne kuma ya haddasa rikici ko kuma akwai alamun cewa zai haddasa rikici an dauki mataki akan shi ko dai na shari'a ko kuma matakin ladaftarwa a kungiyoyin addinan ko kuma dai wata hukuma da za ta iya ladaftar da shi.
1: Yawancin rikice-rikicen da ake dangantawa da addinai suna da nasaba da siyasa da kabilanci ko takaddamar filaye da matsin tattalin arziki. Ta yaya kake ganin za a magance wannan kundin zai magance waɗannan maimakon mai da hankali akan bangaren addini kadai?
7: Za a iya cewa babban abin kamar yadda yake shine yawanci akan samu mutane na yin ikirare waɗanda suke ba gaskiya ba kuma suna alakanta shi ko dai da addini ko kabila wanda wannan shine babban jigon da yake janyo su daga cikin waɗannan matsaloli. To amma idan aka zo dangane da shi wannan daftari ina da yakinin cewar idan har za a bi da shi yadda ya kamata a kuma tabbatar da cewar duk wanda ya yi an yi masa ta wajen ladaftarwa da sauran abubuwa da kuma ganin cewar su ma gwamnatoci waɗanda wasu su ne suke taimaka wajen waɗannan matsaloli su ma malaman addinan sun kawo wani yanayi na cewar ba su yadda an yi amfani da su wajen yada ikirarin ƙarya ko wani abu wanda yake ba daidai ba mutane za su aminta da su.
1: Alhassan Bala, waɗanne matakai na zahiri aka tanada domin tabbatar da cewa shugabannin addinai da mabiyansu sun kiyaye ka'idoji ko kuma akwai hukunci ga waɗanda suka karya su?
7: Za a iya ce abu na zahiri dokokin Najeriya suna nan yadda suke wanda kuma duk wani abu da ka aikata yana da dokarsa ko hukuncinsa. To matsalar da ake samu shine ba a bi.
1: A lokuta da dama rashin yarda a tsakanin al'ummomi na farawa ne daga yadda bayanan ƙarya ko kalaman ƙiyayya da hudubobin malamai ke tunzura al'umma wacce rawa ta zahiri shugabannin addinan nan ke ganin za su taka wajen hana irin waɗannan kalaman rikidewa zuwa tashin hankali.
7: Na farko dai su kansu malaman su kasance duk abin da su faɗi gaskiya, duk abin da su faɗa su tabbatar cewa sun yi bincike akai. Ba tare da cewar sun faɗa abin da yake haka ba musamman yadda siyasa ke karatuwa. So idan suka fara yin hakan zai taimaka. Sannan na biyu kuma su tabbatar sun ilmantar da mutane cin me addini ya ce dangane da yaɗa labarin ƙarya.
1: Alhassan Bala kenan kwararren dan jarida kuma babban edita a cibiyar da ke tantance labaran ƙarya a Najeriya. A jamhuriyar Niger, wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch ya zargi gwamnatin mulkin sojin ƙasar da yin mulki irin na kama karya tare da wargaza cibiyoyin demokradiyya tun bayan kwace mulki shekaru uku da suka gabata, inda ta ce hukumomin na soji sun kuma ɗauki jerin matakai da ke taƙaita ‘yancin kafofin watsa labarai da walwalar al’umma tare da gurfanar da ‘yan jarida da dama a gar kashin dokar nan ta laifukan yanar gizo da aka tsara. Wakilinmu Ayomai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
8: Kungiyar ta Human Rights Watch ta soke da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Niger ke gudanar da ayyukansu a fannin da ya shafi haƙƙoƙin bil'adama. Yau da shekaru uku da suka kama mulki, inda suka ce an ci gaba da tsare tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum da ministansa na cikin gida Hamma Sule da kuma ɗan ƙungiyar farar hula Musa Cangari. Tunda a nan Niger da sauran 'yan ƙasar ta Niger da ke bibiyar lamuran da ke gudana ke ci gaba da tofa nasu albarkacin baki kan wannan rahoto, inda ga Tahiru Garka na kungiyar Jevensenk masu adawa da mulkin na soja a ƙasar ta Niger yana ganin gaskiya kungiyar ta faɗa.
9: Tsakani da Allah, wannan rahoton daidai yake, ba ƙarya ba sheri a cikin shi, kawai tsantsar gaskiya ce ta faɗa. Kuma wannan kame-kame da wannan rushe-rushe da suke yi da haƙƙin ɗan adam da ake na ana ci ana karya inda ba gaba, ba wasa za su yi ba.
8: Sai daga masana dokokin shari'a irin su Dr. Atona Maiwa, idan aka dubi rahoton za a ga cewar lalle batutuwan da kungiyar ta ambato za su iya kasancewa matsala ta 'yancin bil'adama. Amma kuma ya ce ya kamata kungiyar ta yi adalci, ba wai dan yanzu ana a ƙarƙashin mulkin soja ba.
10: Mun so sanarwar ta yi adalci na kwatanta bambancin 'yancin ɗan adam a yau da kuma a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. La'akari da cewa ko a wancan lokaci al'umma suna ƙorafi kan tauye musu 'yancinsu da kuma kamun 'yan jarida da 'yan harhula. Kenan yana da kyau a diba a gani alƙaluman da aka yi umarni da su menene bambancinsu a baya da a yanzu. Wannan ƙididdiga za ta ba umar Nijar daman neman kalan mulkin da za ta dogara a kanta.
8: A fuskar 'yan ƙungiyar fararen hula masu kare haƙƙin jama'a ta bakin Omar Adamu na ƙungiyar da ke yaƙi wajen ganin an gudanar da kyakkyawan mulki da yaƙi da cin hanci da rashawa, na ganin cewa sabon tsarin da ake kawo a fannin shari'a a ƙasar ta Nijar zai gyara komai a nan gaba.
11: Tunda in muka dauko kamar da minista shari'a Yahudi ana son a kawo ma shari'a ƙasarmu Nijar gyaran huska, kenan ana son a kawo mata gyaran huska shine duk shari'an da za a yi a san da a tabbatar da haƙƙoƙin bil'adam a ƙasarmu Nijar. Kuma bayan wannan muka dauko shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum da kuma sauran ministrori da ba saki ba kenan, mu fatanmu shine in akwai lahiya ya kamata a ce an gurfanar da su gaban shari'a kuma a yi musu shari'a na adalci a san ya ne ake shi.
8: A fannin 'yan jarida masu sharhi kan batutuwan da ke gudana a ƙasar ta Nijar irin su Ibrahim Amadu, wannan rahoto na Human Rights Watch ana shi gani an yi shi ne daga nesa ba tare da jin ta bakin 'yan ƙasa da ma hukumomin na Nijar ba.
12: Sun haɗe shi ne bisa ga wata manufa. Lokacin da muke yanzu wannan ruwa ta cyber criminality ruwa ce wadda an ɗauke ta saboda a yi kokowa bisa ga waɗanda suke yaɗa ƙarya da gaskiya bisa ga tahiyar rayuwar ƙasa. Shi kuma wannan ba ƙasar Nijar ba, kowace ƙasa ma tana iya wannan. In kana tuna abinda ake tuhuma 'yan shugabannin Nijar shi ne kuma an ka tuhumi shugabannin ƙasa Burkina Faso. To amma su shugabannin ƙasa Burkina Faso sun hito sun ƙaryata duk abinda wannan ƙungiyar
8: ta
12: ce.
8: Ƙungiyar kuma ta zargi ƙasashe irin su Amurka, Rasha, Turkiya da Italiya da ci gaba da hulɗa da ƙasar ta Nijar bisa fannin tsaro ba tare da gindaya wasu sharuɗa na kiyaye haƙƙoƙin bil'adama ba. Salisu Bukari, DW Hausa, daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: To daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu je ƙasar Senegal, inda bayan shekaru na rashin jituwar siyasa gwamnatin ta Senegal ta sauya akalarta, inda ta fito fili tana mara wa tsohon shugaban ƙasar Macky Sall baya a takararsa ta neman shugabancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai yayin da Dakar ke nuna goyon baya, har yanzu ƙasashen Afirka ba su cimma matsaya guda kan takararsa ba. Ga rahoton da Muntaka Hiwa ya haɗa mana wanda ya duba abin da ya haifar da wannan sauyi da kuma kalubalen da ke gaban Macky Sall.
13: Wani mataki da ya baiwa mutane da dama mamaki a kasar Senegal a yanzu shine da gwamnatin kasar ta bayyana goyon bayanta ga tsohon shugaban kasa Macky Sall a takarar da yake yi ita neman zama sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya. Dukwa da takun saka da aka shafe shekaru ana yi tsakanin bangaren sada gwamnati da ke mulki a halin yanzu. Hakan dai ya zo ne kwanaki kalilan bayan ganawar da Macky Sall ya yi da shugaba Bashir Diomaye Faye a Dakar. Abin kuma da ke nuna sauyin alaka tsakanin bangarorin biyu. Macky Sall ya jagoranci kasar Senegal ne daga shekarar 2012 zuwa 2024. To sai dai shekarunsa na ƙarshe a mulki a Senegal sun fuskanci cece-kuce bayan zargin cewa ya yi yunkuri na neman wa'adi na uku a jere. Abinda ya haifar da zanga-zanga da kuma matakan tsaro da suka yi sanadin mutuwar mutane da dama. Da jikkata wasu tare ma da daura wasu. Shugaba Bassirou Diomaye Faye ya hau mulki a Senegal ne tare da goyon bayan Ousmane Sonko wanda gwamnatin Macky Sall ta taba tsarewa kafin su lashe zaben shekarar 2024. Masana siyasa na ganin cewa wannan goyon baya ba lalle bane ya samu asali daga sulhu tsakanin bangarorin biyu ba illa dai kawai wata dabara ce ta siyasa. Bayan rabuwar kai da Sonko ana ganin shugaba Diomaye Faye na kokarin faɗaɗa tushen goyon bayansa ne gabanin zabukan cikin gida da za a yi a nan gaba. Haka ma ana kallon goyon bayan da aka ba Macky Sall a matsayin wani yunkuri na kyautata alaka da magoya bayan jam'iyyar APR ta tsohon shugaban da kuma jam'iyyar PDS ta tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wad wanda gwamnatin Diomaye Faye ta fara kyautata dangantaka da shi a baya-bayan nan. Naɗa tsohon shugaban Guinea-Bissau Umaru Sissoko Mbalo a cikin tawagar yakin neman zaɓensa ya haddasa cece-kuce inda wasu masu sa ido kan harkokin siyasar yankin ke nuna damuwa akan tarihinsa na siyasa. Rahotanni dai na nuna cewa kimanin ƙasashe 20 mambobin tarayyar Afirka na adawa da takarar Macky Sall. Ana kuma cewa kasashe irin su Afirka ta Kudu da Algeria da kasar Rwanda da Liberia na da damuwa da yadda tsohon shugaban ya bar mulki a Senegal a baya. A dai bangaren kuwa kasar Gambia na daga cikin kasashen da suka fito fili suka mara masa baya. Abinda ake dangantawa da kikkiawar dangantaka dake tsakanin shugaba Adama Barrow da shi Mr. Macky Sall. To sai dai har yanzu kasashe da dama na Afirka basu bayyana matsayinsu ba. Masu nazarin siyasa daga nasu bangaren suna ganin cewa tsohon shugaba Macky Sall na fuskantar babban kalubale wajen cimma wannan buri nasa. Ganin cewa rashin samun cikakken haɗin kai na kasashen nahiyar ta Afirka da kuma yadda kasashen duniya ke kallon tarihinsa na mulki na iya rage masa damar samun isasshen goyon baya domin zama sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniyar.
1: To an gaida mun takahiwa da wannan rahoton. Yayin da sauyin yanayi da karuwar yawan al'umma da faɗaɗa birane ke ƙara matsin lamba kan hanyoyin samar da ruwa a Chadi, gwamnatin ƙasar ta fara zuba makudan kuɗaɗe domin magance matsalar ƙarancin ruwan sha musamman a yankin gabashin ƙasar da ya fi fama da fari da rairayin hamada. Sai dai duk da wasu nasarori da aka samu, miliyoyin mutane har yanzu na fama da ƙarancin ruwa. Hawa'u Sama'ila ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoton da ta haɗa mana.
14: Tana shekarar 2019 ne gwamnatin kasar Chad ta kaddamar da wani babban aikin samar da ruwa a garin Biteha, inda aka hako rijiyoyi masu zurfi domin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa wajen sama wa manyan tankunan ruwa biyu da ke samar da ruwan sha ga birnin Abeche, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Masu kula da aikin dai sun ce shirin ya taimaka wajen rage matsalar ƙarancin ruwa a cikin shekaru uku da suka gabata, duk da cewa har yanzu ba a kai ga warware matsalar baki ɗaya ba. A cewar su, idan aka kammala mataki na biyu na aikin zuwa ƙarshen wannan shekara, za a ƙara yawan ruwan da ake samarwa zuwa cubic mita 25,000 a rana, abinda zai taimaka wajen biyan buƙatun mazauna Abeche. Sai dai ƙaruwar yawan jama'a a birnin na Abeche, wanda yanzu ya haura mutum 500,000, na ƙala dagula lamarin. A wasu unguwanni ana amfani da tsarin rabon ruwa, amma sau da yawa famfunan ruwa kan daina aiki. Wasu ma ba su da damar samun ruwan famfo kwata-kwata. Wata mazauniyar birnin Abecan mai suna Khadija ta ce har yanzu dole ne su riƙa siyan ruwa domin biyan buƙatun iyalansu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasa da kashi 10% na gidajen Chad ne suka samu damar samun tsaftataccen ruwan famfo a shekarar 2024. Lamarin da ke nuna girman ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta.
15: Da moye wa furlena fikarte. Ake moye da su zaman da hal marrak.
14: Ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da sabon tsarin samar da ruwa, Ahmed Yusuf, ya ce rayuwarsa ta samu sauki tun bayan gina sabon tankin ruwa a unguwarsu. Sai dai ya amince cewa har yanzu akwai unguwanni da ƙauyuka da dama da mutane ke tafiya mai nisa domin ɗebo ruwa. Babban sakatare a ma'aikatar ruwa da makamashi a Chadi, Nur Salah Hajar, ya ce gwamnati na buƙatar ƙara zuba jari wajen gina madatsun ruwa da sauran cibiyoyin adana ruwa domin biyan buƙatun jama'a da dabbobi da kuma noma. Shugaban ƙasar Chadi Mahamat Idris Debi Itno ma ya yi gargaɗin cewa ƙarancin ruwa ba wai matsalar rayuwa ce kaɗai ba, har ma yana ƙara haddasa talauci da rikice-rikice a tsakanin al'ummomi. Wannan gargaɗi na zuwa ne yayin da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya akan ruwa da filaye yake ƙara yawaita a gabashin ƙasar. A watan Afrilu kaɗai, takaddama kan rijiyar ruwa a yankin Wadi Fira ta yi sanadin mutuwar mutane 42 yayin da makamancin rikici ta kashe wasu mutane 33 a yankin Hajar Lamis watanni 6 da suka gabata.
1: To madalla an gaida Hawwa'u Isma'il da Sama'ila da wannan rahoton. Yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Ali Abdullahi Imam.
16: Jimkaɗan bayan kammala gasar cin kofin duniya ta 2026, an bayyana wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka ɗauki hankalin duniya. Ƙwallon da Sidney Lopez na ƙasar Cape Verde ya ci wa Argentina a ƙarin lokaci a matsayin mafi birgewa a gasar, yayin da ƙasar Paraguay ta shiga jerin ƙasashen da suka fi bada mamaki bayan da ta fitar da Jamus daga gasar ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron gida, wato penalty. Matashin ɗan bayan Spain mai shekaru 19, Pau Cubarsí, ya zama ɗaya daga cikin taurarin gasar bayan taka rawar gani wajen taimakawa Spain lashe kofin na duniya a karo na biyu a tarihinta. A ɓangaren masu tsaron gida kuwa, Vosinia na Cape Verde ya nuna bajintar da ake gani ita ce mafi ƙayatarwa a gasar, bayan da ya hana Lionel Messi tsira ƙwallo a raga daga wani bugun kusa mara nisan tazara. Sai kuma golan Amurka Matt Fries da ya tafka kuskuren da ya janyo Belgium ta doke Amurka da ci 4-1. Hukumar ƙwallon ƙafar Norway NFF na duba yiwuwar shigar da ƙorafi ga ɓangaren tabbatar da bin ƙa'idoji na hukumar FIFA, bayan zargin cewa tsoma bakin shugaban Amurka Donald Trump ya yi tasiri wajen ɗage dakatarwa da aka yi wa ɗan wasan Amurka Folarin Balogun kafin fafatawarsu da Belgium. A fagen cinikayyar 'yan wasa kuwa, masu sauya ƙungiyoyin da suke taka leda a ƙasashen Turai, ƙungiyar Chelsea tuni ta yi wa Arsenal yankan baya wajen saye ɗan wasan gefen nan da Arsenal ke zawarcinsa daga Aston Villa Morgan Rogers akan kuɗi fam miliyan 117, wanda ya maida shi ɗan wasan Ingila mafi tsada a tarihi. Sai kuma Alejandro Garnacho ɗan Argentina, wanda ya rattabawa Aston Villa ɗin hannu daga Chelsea, shi ma ɗan wasan baya na Crystal Palace Mazens Lacroix ya sanya wa Chelsea hannu akan kuɗi fam miliyan 52. Sai Crescencio Somerville da ya sanya wa Al Hilal ta ƙasar Saudiya hannu akan kuɗi euro miliyan 80 daga ƙungiyar West Ham United da ta fada relegation daga gasar Premier League. Alhaji Bamba ya koma Newcastle daga Monaco kan kuɗi fam miliyan 35.5. Ƙungiyoyin Arsenal da Manchester United da Barcelona har yanzu suna nan suna zawarcin 'yan wasa kafin farawar wannan kakar. A Afirka kuwa, ƙasashen Mali da Burkina Faso da Nijar sun fara shirin neman karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka AFCON ta shekarar 2032 a matsayin haɗin gwiwar ƙasashen Sahel IAS. Ko haƙarsu za ta cimma ruwa, sai dai mu jira mu gani. A fagen wasan baseball, ƙungiyar Los Angeles Dodgers ta kai ziyara fadar White House domin murnar lashe gasar World Series. A wasan tseren motoci na NASCAR kuma, Alex Bowman ya sanar da cewar zai ritaya daga tseren bayan kakar 2027. A wasan Formula 1, Charles Leclerc na Ferrari shi ne kere kowa a wasan atisaye na farko na gasar Hungarian Grand Prix a cikin minti 1:19. Max Verstappen na Red Bull ne ya zo na biyu, yayin da Lewis Hamilton na Ferrari ya zo a matsayi na uku, wanda kuma ya koka da rashin cikakken lafiyar injin motarsa. Haka zalika shi ma Verstappen na iya fuskantar bincike daga jami'an da ke gudanar da gasar saboda zargin sa da tuki ba bisa ka'ida ba. A bangaren tawagar Mercedes, Frederick Vesti ya mai gurbin Kimi Antonelli wanda kuma ya kare a matsayin na bakwai, yayin da George Russell ya zo a na biyar. A gefe guda kuma Lance Stroll na Aston Martin shi zube wayewar wasu akan hanya. Duk da samun nasarar su, Ferrari, Leclerc da Hamilton sun bayyana cewa har yanzu Mercedes ce tawaggar da za a fi jin tsoronta a fafatawar neman kaiwa ga zagaye na gaba a ƙarshen mako. A gasar NFL ta Amurka, Las Vegas Raiders ta rattaba hannu akan kwantaragin Fernando Mendoza, yayin da New York Giants ta samu ƙarin ƙwarin gwiwa kan dawowar fitaccen ɗan wasanta Malik Nevers daga raunin gwiwa.
1: Madalla an gaida Ali Abdullahi Imam da takaitaccen labarin wasanni wanda kuma da shine muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan sankon. Sai dai masu sauraro ka da kumantanin ba da jimawa ba, muna da kwan ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto su kafin shirin ya ci gaba ga wannan sanarwar.
0: DW ra'ayin malamai.
17: Gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da aka yi a ƙasashen Mexico, Amurka, Canada ta wuce ta bar baya da ƙura sakamakon zarge-zargen da suka taso na gazawar alƙalancin wasannin da nuna fifiko da kutse na siyasa da halayen wasu ƙasashe na tare da tarzoma. Shin ina makomar hukumar ƙwallon ƙafar ta duniya wato FIFA da ma manufofinta da kuma sha'anin ƙwallon ƙafar na duniya baki ɗaya? Sai a kasance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
1: Tamadallah, wannan haka yake, da fatan za a kasance da shirye-shiryen mu na ƙarshen mako domin jin ra'ayoyin malamai. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
0: DW darasin rayuwa.
18: A kowace shekara, dubban matasa daga ƙasashen yankin Sahel na tururuwa zuwa wuraren haƙar zinare da nufin neman arziki tare da fatan kubuta daga talauci. Sai dai a wannan ƙoƙari na gyaran gida aka rasa idanuwa, domin da dama daga cikin matasan kan fadawa tarkon bakar wahala, kama daga hadira a mahaƙar zinaren da kuma kan hanyar zuwa ko kuma dawowa, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa mutuwa. Shin me ke ingiza matasa rungumar wannan sana'a ta haƙar zinare duk da hadiran da ke tattare da ita? Sannan waɗanne darussa za a koya daga wannan al'ada da ta zama ruwan dare a ƙasashen yankin Sahel? Madu'in shirin na yau kenan, wanda ni Muhammad Tijan Hassan zan jagoranta.
19: DW.
18: To jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yanzu haka muna tare da babban baƙonmu Dr. Yahaya Badamasi, masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espace Citoyen Reshen da Magaram a Nijar. Yahaya Badamasi, muna maka barka da zuwa cikin shirin.
20: Barkanmu dai masu sauraronmu.
18: To, bayanai da muka tattara na nuni da cewa ɗaruruwan matasa na gina ramuka masu zurfi a ƙarƙashin ƙasa da ke da tsayin mitoci da dama a wuraren haƙar zinare. Wannan kuwa cikin yanayi na tsananin zafi, kuma galibi ba sa amfani da matakan kariya. Tambaya ta farko ita ce, shin me ke ingiza matasa yin wannan kasada ta haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba duk da haɗira masu muni da ake gani?
20: To, da harko dai an duba an gani, ba tare da ɓoye-ɓoye ba, gwamnati ita ce kamata auta ba matasan ƙasanta aiki, auta kasance ko ta girka wani yanayi yanda matasan za su ƙirƙiro a kansu da kansu aiki, ko kuma ta nemo abakan hudda musamman kamfanoni ko an cibiyoyi masu zaman kansu wanda za su dau wato matasan aiki.
18: To, amma da akwai fannonin aiki da dama da ke a ƙasa, me yasa matasa suka fi karkata ga wannan harka ta haƙar zinare?
20: Yawa, kamar yanda na faɗi kenan, an takasa a lokacin nan kamar ta bude ƙofofi ne ga matasa na shiga, tunda kamar ɗan adam ne ba zai yi ba ya kasance ya zamana, dole ya yi nazari hanyoyin da zai bi ya korewa bakin shi kuda. Daya daga cikin abubuwan da yake jan hankalin matasa a yau banda ayyukan da suke a cikin gari shine kamar na Niger da musamman na yankin nan ko ma na kasashen waje saboda muna gani kamar ƴan Chad da ƴan Sudan suna zuwa tana da magaran su huce su arewa musamman jahal Agadez wajen Cibarkatan wajen Jado domin su shiga aikin hako zinare duk da hadiran da ke tattare da shi
18: to tunda mun zo wannan gaba wadannan hadira ke tattare da wannan aiki na hakar zinare ba bisa ka'ida ba
20: wajen kan hanya kahin aji kuna iya gamuwa da ƴan fashi ko wasu ƴan ta'adda wato su salwantar da rayuwarku na dai kenan motar ku tana iya zamantowa ta samu matsala babu abinci babu ruwa ku yi kwanaki a cikin sahara akwai yiwuwar ku mutu kuna iya batan kai ku yi kwanaki kahin ku je ya zamanto an kun je ma sai ku hada rashin lafiya saboda ruwan jikin ku ya kare an kun kuma kun je kun samu kun je a can wajen babban hadari na farko shine ku hada hannun mai gida wanda za ku mashi aiki wanda gaba bisani ba zai biya ku ba kamar kun zama bayi dai kenan na biyu a can din hadari na wajen aiki aurijiya ta yabce ta hada ta kashe ku kuma babu wani labari a ciki to kaga irin hadiran kenan banda cututtuka saboda guri ne ga sanan daban-daban
18: to ba ga haka ko akwai ta illa da wannan aiki ke yi ga lafiyar dan adam da kuma muhalli
20: ai kamar yanda ka sani akwai abin da ake cewa radiation kenan dai abu ne ba a ganin shi yana iya shiga jikinka musamman tunda yana da nasaba da wato dukiyar karkashin kasa dukiya musamman an ka dauka su zinare su uranium da sauransu yana iya shiga cikin lafiyar mutum ya samu shi wani cututtuka wanda a kai tsaye kila ba zai iya samu ba sai ya dawo abubuwan zai su iya bibiyar shi musamman yana iya ya rasa haihuwa yana iya ya samu wani kansa da sauransu
18: to muna godiya dangane da waɗannan bayanai Dr. Yahaya Badamasi sai dai kafin mu dora za mu nufi yankin da magaram na jamhuriyar Niger don jin kaɗan daga cikin irin darussa da wasu matasa suka ce sun koya a wuraren haƙar zinare a cikin wannan rahoto na wakilinmu Larwana Malam Hammi.
12: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na mai da hankulansu ga aikin haƙar zinare ba tare da tunanin irin haɗarin da ke tattare da hakan ba. Lamarin da ya sa Abdusalam Mutari bayyana irin darussan da ya ɗauka game da haƙar zinaren.
2: Can ba su ɗauki ɗan adam wani abu ba. Kun ji ga na kwancin ya kai na wata uku a daji wanda ban san lokacin da rana take wata haɗawa ba sanyi ba. Kamar yanzu suka ɗauke ka aiki masu gida a gaban ku zuwa hudu a kashe ku ku ci gaba da aiki. Baka izinin da za ka shiga ka aiki ne sun daga dajin wannan dole ka shiga rijiya.
12: Ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu haƙar zinare. Ga Sufyan Mamman da ya mayar da aikin haƙar zinare tamkar sana'a. Har yau da kullum matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi
21: hanyar dawowa ma nan gida dubobuwan nan an kuka taho cikin saharan nan wallahi suna tare mutane abinda ka ruko na hanya na mota shi suka same ku shine suke amshe muku gaskiya yanzu na koyi karatun tarihi
12: to kowanne darasi Hassan Shebu ɗaya daga cikin matasan da ke haƙar zinare ya rike a kai kawon da yake zuwa haƙar zinare
22: wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutum guda wanda rijiya ta yanke mishi a wancan zuwan nan ma na harko shi ma akwai mutum guda wanda shi na wanki gawashi shi ma rijiya ce ta hada mishi gaskiya na dau darasi sosai saboda akwai sai da rai akwai wasa da rayuwa wani lokacin ruwa na iya yanke muku mai gidanku bai zo ba sai ya dauki sati bi wata bai kawo muku ruwa wallahi na dau darasi sosai
12: sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu haƙar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitowa fili a bainar jama'a sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai Larwana Malam Hammi Sasha Hausa na DW daga birnin da magaram jamhuriyar Niger
18: to Larwana an gaishe ka idan muka dora da kai Dr. Yahaya Badamasi duk da irin darussa da waɗannan matasa suka ce sun koya a wuraren haƙar zinare matasa da dama na ganin cewa haƙar zinare ita ce hanyar samun abin duniya cikin sauri shin ka yarda da wannan magana
20: ni ban yarda da ita saboda lalle mutum dubu sun je sun samu arziki a dalilin wannan haka duk mutum dubu sun je da kyarma suka dawo an sai an musu kudin mota kenan arzikinka a duk inda kake yana iya samun ka ba dole bane sai ta hanyar zinare
18: to ta shawara zaka ba wa matasa domin kaucewa wannan tallan rai da suke yi a wuraren haƙar zinare
20: kahin akai ga matasa ya kamata gwamnati ta shiga cikin lamarin ya zamanto ta zamanantar da guran da ake tono wannan ta kawo kamfanin nukararraku wanda za su kare lahiyar 'yan ƙasarsu su ma kuma gwamnatin su samu kuɗaɗen shiga na biyu kamar su matasan su gane da cewa akwai guraren da suke da hadari amma kana da labari kaga sheda mutanen nan sun karya ko sun yanke hannun mutum ko sun kashe ba ɗaya ba biyu ba kuma amma duk da haka nan ya zama to kai ba za ka kare lafiyar ka ba
18: to a ƙarshe ta Yahaya Badamasi ko akotarwa da shugabanni da kuma iyaye za su taka wajen takawa wannan al'ada burki
20: gwamnati ya kamata ta yi nazari ta ba matasa aiki yanda hankalinsu ba zai karkata ba wajen tonan zinarin nan na biyu kuma an ce rabanka ne ko kana daki zai same ka lalle ba a ce ka kwanta ba a musulunci to kai imani da cewa ko a ina kake abin nan da zaka samu sai ya tarra ka ba sai ka je ka tsunduma rayuwarka ba cikin hatsari su kuma sarakin gargajiya lalle suna da hadi a ji kuma yanda malume suke yi su ma ya kamata jiwa suna a zaman waye kai ana sanar da matasan nan saboda irin illolin da yake tattare da shi wannan aiki
18: to muna yi maka godiya da jinjina Dr. Yahaya Badamasi masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espace Situation da Magaram a Jamhuriyar Niger yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa zangon
4: labari na
5: ni sunana Mamman Sani Malam Mamma na ta yi kuribu gudi jado ta chaji inda ake tona zinariya na ta yi ta alje na ta yi ta mali abin da zan iya cewa zuwa na biyar na ga jaraba kala-kala lokacin da na tahi na farko mun fara zuwa tuna rami yana yankiya mutane suna mutuwa na koma aikin kaman nika wannan na zinariya da na bar aikin nika sai na koma kasuwanci a jado dan rasi da na dauka gaskiya na ga walakanci a wannan jadan a cikin kasar mu Niger ba tibi ya kashe ni da mari ya cinye min haƙƙi na dangana na bar ma Allah kilo 40 da jado ni na huto duka ina kallon hasken hutar jado mun gama da bandi wannan sun tado mota guda biyu sun tarbe mu a cikin mu amma sun kashe mutum biyu sun tarro mu sun mana kwace wallahi mun ga rayuwa kala-kala muna fatan dai ubangiji Allah sawa dai bakin jaraba mu ce wannan
18: To da wannan labari ne kuma za mu nade tabarmar shirin da fatan an koyi darussa daga cikin abin da muka kawo maku. A madadin wakilinmu na da magaram Larwana Malam Mami da sauran ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa na barku lafiya daga nan birnin Bonn.

0: To madalla an gaida Muhammad Tijjan Hassan da wannan shirin yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: DW Lafiya jari.
2: A Najeriya karancin likitoci na ci gaba da zama babban kalubale ga tsarin kiwon lafiya. Yayin da dabban kwararrun likitoci ke barin kasar domin neman ingantaccen rayuwa da yanayin aiki a kasashen waje, marasa lafiya da waɗanda suka rage a fannin na ci gaba da fuskantar ƙarin kalubale.
3: Akwai wata mata da tazo da ƴarta. Ƴar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki, aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfida dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da ƴar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado. Haka uwar nan tana ihu tana kuka, ƴar nan tana juyi anan har Allah ya karɓi ran yarinya nan.
2: A wannan makon shirin lafiya jari zai yi nazari kan yadda kabarcewar likitoci wato brain drain ke ƙara jefa tsarin kiwon lafiya cikin mummunan yanayi da kuma yadda yawan aiki da ke kan likitoci da suka rage ke haddasa abin da masana ke kira burnout. Sunana Zainab Muhammad Abubakar.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka lalle marhaban da sake kasancewa da ku cikin shirin mu na lafiya. Alkalma suna nuna cewar duk da cewa Najeriya na da likitoci kusan 85 zuwa 90 da suka yi rajista aiki. Ana kiyasin cewa kimanin 55 ne kawai ke aiki a cikin kasar a yanzu. Haka kuma gwamnati ta ce fiye da likitoci 16,000 sun bar Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Sakamakon haka likita daya kan kula da dubban marasa lafiya. A wasu yankuna likita daya na iya kula da mutane tsakanin 3,500 zuwa ma sama da 9,000. Yayin da a wasu yankunan karkara wannan adadi kan kai 30,000 har ma zuwa 45,000. Laraba Isa uwa ce mai 'ya'ya 5 kuma duk asibiti ta haife su.
1: Da asibiti da sauki ko ka je kafe 11 safe ne zaka ga likita cikin sauki. Amma yanzu abin haushin shine gefen yara ma in an kwashe katin yara da safe kafe 8 sai kaga kashe ma kafin 8 sun kazo sai ce maka sai gobe kamar ana kirga ne iya abin da za a doka a rana. To nan manya kuma tun kafe 6 kafe 5 ake kama layi duk yanda ka kama layi ka gama juma zuwa kafe 9 haka sai zo su ce ina number layi in number layi ku kun kai 200 ne ma in sun doka kamar 80 ko 60 sai su ce iya abin da za su iya gani yau kenan sora su tafi gobe su sake kokari su zo su kama layi saboda likitoci sun yi karanci.
0: To idan kika je asibiti a yanzu yaya yawan marasa lafiya da kike gani kuma likitoci nawa ke duba su?
1: Kaje ka samu palo ya cika dam da mutane kowa ya dauka number kowa yana kokari number shi ne ya samu kati ya ga likita kuma bare yiwa samu duka ba dole wasu su sake dawo gobe wani ma zai ce maka yayi kwana 3-4 yana zuwa kama layi din bai samu gani likita ba. Dakunan gani likitoci ya kai kaman guda 4 kuma dama likitoci biyu ne a cikin dakuna din. To amma yanzu zaka ga daki biyu ne kawai da likita kuma daya sai ga likita biyu ne kawai a duty sune kare haka sama wuri to kaga su ma dole su gaji.
0: Masana sun ce karancin likitoci na jawo cinkoso a asibitoci da tsawaita lokacin jiran ganin likita tare da karawa ma'aikatan lafiya nauyin aiki. A wasu lokutan ma hakan kan jefa marasa lafiya masu bukatar agajin gaggawa cikin hadari kamar yadda ambassador Usman Abubakar jakadan zaman lafiya ya shedawa abokin aiki na Abdullahi Maidawa Kurbi a lokacin da suka yi kicibis a asibitin Jos.
2: Gaskiya mun zo ne tare da mahaifinmu saboda bai da lafiya lokacin da ya fadi ya samu damuwa a kanshi dan ya buga kanshi muka dauko shi unconscious muka zo da shi tunda muka zo da shi dai gashi nan tun safi a haka yake rai kokwai mutu kokwai.
3: Amma da kuka zo kun samu gani likita?
2: Tun safin nan gashi har yanzu muna nan muna jira wai babu gado. To rashin gadon nan shine ya zauna da mu muka ga kuma wannan asibiti ne babba da ake ji da shi ba za mu iya fita ba domin me in ka tafi da shi wani asibiti ma karshe za su rubuta muku su ce ku da wannan asibiti sai yasa kaga abun yana faruwa muka zo da shi wannan asibiti. Amma abin da ya daga min hankali ya bani tausayi shine akwai wata mata da tazo da yarta tazo yar nan in ka ga yunkurin da take ciwon ciki aka zo yarinya nan a ƙasa haka matan ta shimfida dan kwali ne ko gele ne ta kwantar da yar nan. Amma abin da zai so samu kare ya baka tausayi shine a cikin emergency nan babu gado haka uwar nan tana ihu tana kuka yar nan tana juyi anan har Allah ya karbi ran yarinya nan ba tare da an samu likitan da yazo ya duba yarinya nan ba wai sabila da babu gado. Ko da babu gadon ya kamata a ce likita a zo a tausaya a fara ceton ran yarinyan nan ko da a shimfida wajen ya kamata a ce an samu likita ya zo ya duba wannan yarinya amma ba a yi haka ba har Allah ya karbi ran yarinya nan.

0: kuma in aiki maryawa hatta da kuma da wanda aka dora mara ki lura da su da shi kansa duk zasu ji jiki ya kasa lura da kan lafiyar shi kuma wancan da yake musu watakila ya fara musu shirme saboda burnout
1: a ganin ka menene mafita mafi dorewa wajen rage kauracewar likitoci da kuma inganta tsarin kiwon lafiya a Najeriya
0: to gaskiya mu ɗan Najeriya muna da laifi duk lokacin da likitoci za su tafi yajin aiki ba fadan su bane dalaka wani kamata su musu fada su za su cewa gwamnati ba a kyauta ba kuma za mu kawo wannan zancen lokacin zabe sai mu ce ba za mu zabe ku ba saboda kun bar likitocin mu ba ku amma shiru suke likitocin na haizu suke janye yajin aiki na mutane su ta shan wahala bare duba cewa abin da ake bashi bai ishe shi ba aikin da ake bashi ya maryawa karshe mun daga gaji shi sai kawai tattara nashi nashi ba yayi jafa ya gudu ya bar kasar nan kuma abin da ke ta kara kawo mana damuwa kenan kuma ba mu da kuɗin da za mu dauko likitocin waje don kuɗin mu ba wani daraja yake da shi ba
1: yayin da likitoci ke ci gaba da ficewa daga Najeriya tambayar ita ce ta yaya za a cike wannan gibi ba tare da rayuwar miliyoyin marasa lafiya ta ci gaba da kasancewa cikin hadari ba wannan Ita ce tambayar da shirin lafiya jari ke ci gaba da neman amsar ta. A madadin sauran abokan aiki musamman wakilin mu a Jos Abdullahi Maidawa Kurgi, Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku zama lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.